0: ikpere na nkuji niile nke arụ ngwongwo ọkpụkpụ na akwara akacha hitba ma ọ na-akụ ha isi jaja
1: nke ejiri mkpara akwụkwọ sitere na be anyị na nke sitere obodo oyibo wee mepụta
0: nwanne m ọ bụ n'ihi nke a ka m ji achọsi ihe ike
1: lenụ ebe a
0: daalụ sọ
1: tee ya ebe ahụ na-egbu gị mgbu kuru ya n'ume maka ịchụ oyi na azụzụ ehe ọ na-enyekwara ndị agadi aka akacha hitba ndị ire ma na-emekwa ụṅara ọ bụ aka ọlụ hadis and remedas limited

0: maka ọtụtụ ndị nwe azụmahịa, ụbọchị ọbụla na-agote ụzọ ahụ, ọnụ ọgụ, mgbakọ, inyefe ego, naira ọbụla dị mkpa. Ugbu a, tụlee echiche gị banyere akaụntụ e mere iji belata ụgwọ gị, Stanbic IBTC, na-ewebata akaụntụ Bismart nke 50,000 na nke 50,000, ya na akaụntụ Bismart Plus. Rite uru site na current account maintenance charges dị n'ime oke akwadoro. Ụgwọ Enterprise Online charges n'efu maka ndị na-azụ ahịa ọhụrụ, ya na kaadị debit n'efu maka azụmahịa ndị ruru eru. Gaa na www.stanbicibtcbank.com. Ziburu ha email na enterprisedirect@stanbicibtc.com maọbụ kpọọ 0700-333-333. Ịmalite usoro n'ọnọdụ dịkwa ya.
1: Ị mana mgbe ụfọdụ ndị mmadụ anaghị ama etu data ha si agwụcha. Bịa ka mụ bụ fonu gosi gị otu o si eme. Lee anya, ugbu ahụ onye nwe m na-arahụ ụra, m ga-eme ihe ụfọdụ ọ na-amaghị anya ya. O setigo ka m were ohere a mee auto update ka anyị chere ka o chenji ege. Nke a bụ ezigbo sign ka m wee banye mee cloud backup, nwekwaa ndidi. Obere oge onye nwe m ga-abanye gee 3. Ọbanye ego ga refresh app niile dị na fon ya. Ọsụkọ dị ya bụrụ na ọ na-azaghị ezi ha. Ị makwa na mụ achọrọ ịma ihe niile na-eme online. Ngwala anya ka ihu mkpu oge eti ma ọtata.
2: Chineke, data m tinyere ugbu agwụla.
1: Gịnị ka m gwara unu?
2: Saa anya gị mmiri ụka fon gị app ime ogbule n'elu data gị. Tinye ya na auto update gị. Lee ma ọ nwere app ime pere zoro n'akụkụ na-eri gị ego. Mechie taa bụ ndị na-anaghị eyuzu mgbe ọ bụla itinyere data na fon gị.
1: Mụnwa, ọ bụ fon ka m bụ. Ọ bụrụ na idozi data gị ọfụma, mịa ya, fichaa ọnụ.
2: Obi ụtọ na data gị taa. Leave it 100.

0: ha be be anọ maka na ha na aru
1: na ere
0: na etinye ma na edozi umakoro ngwagwara huru di ichi ichi eja gbasakwa akwara ahụ na 107 Upper New Market Road na Nchiriti ihu Rest Chemist na usodi MGS roundabout onicha ka ige nweta ha kpọ ha na phone
2: 070 470 0094
0: mobi kpọ na 080 33 293 0090
3: exercise ya na get code Nigeria Limited.

0: chi wanze ka kere kwana hectri obogu gboro mo DJ Joman yana DJ Jovia uche na dadimma kere maka nwanyoma until ilia ni ke di igwe ka kere kwonyo ma Mac Davis onyo ma jeje agada kosi no kwana egwu oko di ke no kwe o obianu ju ora uju wa nko no kwana egwu onyo ma joyi igwe kene o kai kene ndi injinia aka na bara igwe na sapiens radio ndi aji emonu injinia Peter Odogwu injinia Obinna Kalesia injinia Victor Nokoyo injinia Chukwu Disokwa Nifaneme sapiens radio ni nyeru mogbe nyaka o aguro na gugi gbajebe sapiensia ino nuna gupo ba sapiensia o maka ndi sapiensia bu ndi Chukwu ji kwalu ngwa olu okwa nugu nkisi ka ha jelu bekolu o
1: ube belugo Ube belugo sapiensia, uje

0: ọzọmma ni akwe kike ge nu abụrụ egba onwe zgo na ihe dị iche na titi gị na ndị ize na ndị igwe
1: elu ọ na abụ ya ka iji nwa ya ekwu igbo na asị na onye yiri nkịrịka akwa
0: oyiri nkịrịka okwu biko kedu ebe m ga-eji gote nwa ụdị ekike omenala ụdị nke gị a
1: ngwa gensi
2: eze pak ego traditional center
1: Eti Apaka Ego Traditional Center West Africa Limited etiela ọkpọ saa kasịo na ndị niile chiri echichi na ụdị omenala dị iche iche ga-adịrịrị ọgọ n'anya site n'iji ihe ekike omenala ndị a mkpọ ndị eze elephant tusk akpụkpọ agụ jacket leg akpa agbada royal gown oche ndị eze akwa ụmụ nwaanyị na nke ụmụ nwoke na ụdị dizaịn dị iche iche

0: malaria show. No time to talk. I'm a tense of Jenna Yodogu. Only the best.
1: Ima na mwufodo, ndi madana ya ma, iti tita hasi ya agucha. Biaka mwufono kwa sigi uto oseme. Lanya, ubuwa mwenye mwe mnara hura. Ngini hufodo, ona ama ya nyaya. Ose itigo, kawwere uhira me, auto update. Kanyi chere, kuti njige. Nkavi izibu sign, kamu kweba nye, me cloud backup. Mwekwa nzidi, uberogi, onye mwe mga abanyi ge 3. Obanyego, nga refresh app nini di na phone ya. Osoko dia Bruno na ze use ha. Ima kona mo atori ma ihe nini neme online. Ngwalanya ki food mboge ti mo tata.
2: Jike, tata mse rubu agula.
1: Gini ka ngwari unu?
2: Sa anya ki mirio ka phone di app ime obule nelu data ge. Tia yana auto update gi. Lemon wore app ime brezoro na kukune erige go. Mecheta abo ndi nana ye use mbobole iti yere data na phone gi.
1: Muma,

Ah, na hash, kime poko ego na MPF Microfinance Bank ta. Mabubuda tangwa mpanakae na Google Play Store. Mopo na App Store. Gana laka MPF Microfinance Bank kobo na diginsu. Kihota na ola kode, ola kwa dere kwa. MPF Microfinance Bank. Neme kandudero nyobo la